Olorun dariji wa iwo ni dariji wa lowo re ka wa o le ba ma bi yo o se tori po ti gbo in Jesus name e dide ki ngbadua keta fun e ka ise marun si waju oni ni 5

la la nu e wa gbo gbo eyan omo Olorun ati ana mo ti side iwe Psalm iwe ti mo nka oni iwe Psalm 77 verse 11 Psalm 77 verse 11 oni ese bibeli ti mo nka nibo le ti ngbo mi sa oni eran mi leti emi emi o ranti ise oluwa ni toto emi o ranti ise iyanu atijo ma ranti ise iyanu re atijo this is the voice of God awon se tan be ti olorun se ni igba yen mo lo ton le se nisin

by food. Gbogbo bi te ba tin gbo mi ka ka kiri aye. Mo mi si 77 to tell. Because your je ipile ma je mu nkan kan ninu aye re. Ojo Friday si. Be mi si se mo so lati iwo rodu ni e ti wo moto to ba tin de baje tin lo si kiri. Elebe so kale ni iyana ko yi tabi ke ni Jesus ti le ti so. E ti de be na ni. Bo ti e je pe laaro yi a pe siba siba ni wema ipade ojo Wednesday. Eni kan ni bi bawo ago mejo abo ni sin akoko laaro yi isin elekeji won waye ni agbara eni to ni aye atorun ni ago merin and tori pe mi o gbe owo le awon eyan ni ojo Sunday mi raye gbo wole won mo loni oloni ma gbo wole won eni kan ni pastor se be ti fun won ni nte mu bo ni ti fun won o di jo Friday ni ti fun won o di Friday o gege bi won Olorun. Well, no.

fun mi in ba so do olorun kenkele won ni to ba se pe pastor kan ni o loje ma so ma wa pastor wa mo ko si ti pastor le se

0: ti won wa nbi ki ma fagun lati jo yen o bere ti ni ma se normal tori ta ba wa church lele be ni a sa jade ninu church ni ta ba lo si Jesus city big mommy wa wa nbi bayi kon ba mu lo si church bayi pe e sa jo duro segbe yin boya ko fe ri emi a lo won loju asawale ni ṣugbọn gba tọlọrun setan ti emi na dupe pe mo ba lọrun duro tori emi na ti se ribo mi o na ti se
1: e ti se ribo mi
0: be ni gbogbo wa ti se
1: mo dupe
0: mi wa tele o ṣugbọn ti di christian
1: e ke se pe e ti gba
0: jesu loluwa
2: be ni sir
1: anawo e mejeji ki n pase ki jesu ko fona han o mama se omo yin ti wa nduo ninu church
0: ah koda o ti lo pe o fe join media
1: bayi
0: beni
1: bo wa lo school
0: olorun seun omo mi se graduation last week
1: yeah.